0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
1: Uy, pagdarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
0: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na po kong binuangan ha?
1: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmaha. Hi.
0: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, ug Ginger Oil.
0: Dagana ding ingredients ani no?
1: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dayon sa rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, ug minor sprain ug strain.
1: O diba, bong! Ga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka? Di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako pero ganahan ko akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas nga mutangtang sa panduhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar. We play all your favorites. 98.5 Radio Dunn.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do XM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Padugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Time check. It is now 9 o'clock. Brought to you by Radio Jaw 98.5.
2: Here I am.
3: The Morning Love Songs pushes you to do more.
2: Playing with those memories again.
3: To hang on despite the many adversities.
2: Can't say I don't love.
3: The Morning Love Songs defines the true meaning of love in you. The Morning Love Songs comes to you from 9 till 11 a.m. daily. Only here on 98.5 Radio Jaw.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tig Paminaw.
4: Welcome Visayas ug Mindanao.
3: Ubanin na po ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
5: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tig Paminaw sa ato ang ato manahon, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Welcome ug maayong adlaw sa mga listeners ato, mga suking nagasunod sa atong programa sa nagdang mga suking sibyanan. May adlaw usab diha ka Dragon Mel, may adlaw usab sa nanay, tatay, lolo ug lola. Palo nagplastada sa mga sa ato ang programa. Ang pagpakabana nagsundan ninyo ug unsa man ang pinakamaayo nga mga vitamina nga atong maaplikar sa ato ang kalawasan. Kung asa ta nakulang mga suking tig Paminaw, natong kulangan ba ta sa may vitamin B3, kaon o brown rice mga higala, sunflower seeds, whole wheat and product grains, vegetable mga suking tig Paminaw. Pwede mo mukaon sa mga prutas adlaw-adlaw, pwede pod mo mukaon o gulay sa matag tingkaon. Kana siya ang pinakanindot kayo ang sa may pangsyon, aron nga maintainar ang ato ang kaligon mga suking tig Paminaw. Labi na gyud sa gastrointestinal tract sa circulation higala ang pinakanindot. Labi na gyud sa ato usab nga nervous system, skin and mo increase higala usab sa ato ang blood flow, sa ato usab nga pamanit o good cold feet and hands mga higala. Kung naaman mo ni ana ang mga problema unsa may inyo hanga mamatikdan, hala importante higala mga sokin tig Paminaw nga dili ta mawad ani ining gitawag og vitamin B3, ha? Ang importante may energy nga production higala og labaw sa tanan. Dako o tabang usab sa ato ang lawas ang pag-produce mga higala o daghang mga hormones, no? O dako usab mga suking tig Paminaw o Dragon Mel o tabang sa pag-regulate, no? Sa ato ang blood sugar o sa pag-lower usab sa ato ang cholesterol higala. Mga ka na higala ka Dragon Mel, ang pinaka-importante nga masayran sa ato mga kaigsunan sa ato usab nga mga kahigalaan suking tig Paminaw. Alanay tatay og lolo lola, palunag plastada gid mo aron nga kitantanan makabaton gid ta ni ini unsa may mga sintomas sigala pag nakulangan ta sa vitamin B3, naa ang pagka-irritable, naa ang pagka-nervousness, naa usab ang pagka-diarrhea, insomnia nga di nakatulog si nanay ug si tatay, ha. Og dili daling matunawan sa inyo hagi pangkaon, na di ba? Matag ating kaon mga higala mga sokin tingmao na si mamatikdan sa mga mga sintomas kung ikaw nakulangan sa vitamin B3, ha? Mao na higala sa mga gipangkaon or sa mga inyong gipangkaon mga labi na gyud ko mahiligon pod ka sa mga hard to digest, ha, di ba? Adi na pud mo digest mga sokin tig Paminaw. Problema na, ha? Mao ko na usab nga di na pud usab makatulog si nanay. Mao na higala ang katapat, no, nga vitamin B complex mga higala og vitamin C na anatanan sa ato ang produkto higala, ha, ang trio nga classes capsula, ang Dragon Fruit Gold og ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Og ang ato usab nga vitamin C nga naghambin og alkaline. Mao ka na higala ang pinakanindot kayo, take mo buntag og hapon na higala. Human og kaon higala mga sokin tig Paminaw, mga isa ka oras usab mo mutumar o mo inom sa ato ang produkto. Tulo ka klases buntag, tulo ka klases hapon. Mao ka na ang pinakanindot kayo, good for 7 days. Obserbahin ninyo kung sa inyo na matikdan o naaba ang kaayuhan. Kana higala, ang ato nga produkto dili ka angay kabalakan o dili angay kahadlukan. Nga naman, halal kini siya mga sokin tig suno sa mga eksperto ang pagtuon. FDA approved kini, sulay na sa pag-inom pagtumar nga mga kapsula. O kini, garantisado, sigurado, epektibo o barato nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika at pharmacy din usab sa may Negros Oriental. Mapalit usab ninyo sa may St. Teresa Pharmacy ang kompleto na itong produkto. Di usab sa may Tanhay City, mapalit usab sa may St. Teresa Pharmacy, Manhoyon o Bindoy. Na usab nga itong mga produkto din. O sa tanan-tanan mga butika, Bisaya sa Mindanao, mapalit ninyo ang pinaka-epektibo nga produkto nga mga Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O ang Alka-CD Alkaline nga bis vitamin C. Akong itunol ang higayon kay ka-Dragon Mel.
3: Yes mga ka-Dragon Fruit, stay strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, made from real dragon fruit, rich in vitamins and antioxidants to boost your energy, protect your body and keep your skin glowing. Pabilin nga ligon og himsog matag-adlaw, natural, safe and effective. Mag Dragon Fruit Herbal Capsule na matag-adlaw, mapalit na sa tanang butika duol sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao. Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, live bright, live strong.
2: mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
6: Dragon Fruit Plus.
7: Girlie Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaniinom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pangin. Gikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maaptik yun yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
6: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Negros Occidental's best FM station. 98.5 Radio John. FM
9: 98.5.
10: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
11: Gapo taya!
10: Gapo taya!

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: 7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man eh?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mangod na ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay mangod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Center.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Alkasi! Para always healthy, mag-Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika.
3: More music, less talk. You're listening to the only FM station in Binalbagan, 98.5 Radio John.
4: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: busy si Montiel. Ano problema?
1: Ay, gusto na ko mamatay. Gusto ko maglikog.
0: Ha? Ngayon sa Tiil man, dapat sa liog.
1: Tisti nga naman ako sa liog kaganina. Pero dili mawagin hawa, oy.

0: sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang sinasabi ko sa'yo eh.
0: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, 98.5 Radio John.
4: 98.5 Radio John.
1: 98.5 Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palupa.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit
2: Gold!
1: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule.
3: Pure energy.
1: Dragon Fruit Extract Powder. Ashwagandha. Barley. Malunggay. Insulin. Mangosteen. Turmeric. Goto Cola. Garlic. Beetroot Extract Powder. Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
2: Gold!
3: Pure energy.
4: Mga penata!
5: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inom ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pod ang akong tulog. Giawag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
4: Mga penata!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
7: Gapo taya!
6: Wapo taya!

0: Alright guys, and 8.5 Radio, John Guapong Guapong na guys, yeah?
1: Palok pa. Good morning, people of Binalbagan, people of Negros Occidental, people of the Philippines, good morning guys, especially dyan sa Binalbagan, kamusta? Katapos ng fiesta?
0: Kamusta ang wala naglakat, kaginagda?
1: Na, kamusta ang ginagda ko kalimatawagan, wala ginagkad to. Kahit ako'y
0: nagmumukhang and thank you so much, mamakaisahan ko, after 6 years.
1: Nagkita na naman, Gid. Amo na siya mo, ang isang fiesta, bala sa ato ng mga panimalay, fiesta sa Banua, fiesta sa mga barangay, kisa isa ina sa mga rason kung ano nagkakita na yung mga pamilya.
0: Take for granted ko na 6 years na miss na mo.
1: Correct. Kaya ako lola nag-visit mo to that time. So, do ang time mo, ara na lang sila. Kaya syempre, for how many months, years man bala, nga wala ka mo kakirita na eh. Ang puso ko'y na eh. Sa pato sa reunion na lang na mo. Kaya like,
0: in a way, yeah.
1: Pero hindi tanan, kaya handa
0: ko. Grab ko na lang. Grab ko na lang. Total, kikakita ay matay every once in a while.
1: Every day tayo kakita na eh. Every ano. Pero ako wala kong pag-festa. I did not really enjoy it so much because ano, ato ko sa periyahan. Ato ko sa periyahan pa. Wala ko. Wala ko black alaga sa plaza. Sa periyahan. Pero the best on tropa vibes. Namin, kaya yung tropa vibes. Lain ang vibes.
0: Mga takaya ilo mo na. Takaya ilo-ilo man na.
1: Yeah, doon taga diri. May kakantas lang doon taga diri. Taga pinalabag.
0: Tamo ilang mga ano. Mga nag-mga.
1: Yes. Lain yung tropa vibes. And of course, sa mga artista. Sa mga artista. Thank you so much sa LGU sa Binalabagan. Especially kay Mayor Emmanuel Oy Aranda. Kasi sa atong mapinagang vice mayor Mary Antori Merasol. Kasi sa mga SB members. Kaglabi na gid sa LGU sa Binalabagan. Madamo nga salamat sa inyo pagpasadya sa Amon.
0: Kung kami makuton mo, ang fiesta is goods gitna.
1: Yes. Wala man fiesta sa Binalbagan, hindi goods ah.
0: All goods kita guys.
1: Kay most halin niya sa unang fiesta sa Binalbagan is really Balbagan. Uh-huh. It's really a masadya gid man yung fiesta diri sa Binalbagan. Bisan
0: yawa ko po lagi grabe traffic
1: vlog. Gani ako man yawan ko lusot-lusot do.
0: Mobile ko lang motor
1: sa ano. You know, ga suffer ang aga no. Ga face mo ang country ta sa challenge sa gas. Pero as in sa jagya po ng mga fiesta sa other municipalities, especially dito sa Binalbagan.
0: Yes. Next year naman ah, kasi
1: next year on so sa December kay may lights on na naman. Abangan ta December na naman, you know, Christmas na naman. Kada sigla gyud sa mga inadlaw na nagliga do. Hindi ka nila pa kobra sa bumayara na. Thank you, Lord. Magpatubo ng balbo. And of course, hindi man impossible kung kay attorney din yun, kay congressman. Kong! Thank you so much,
0: Kidman. Masay kami naman daw stress call, Kong.
1: Kong, masay maka. Gusto ko birthday ni Kong din, no?
0: Oo, Kong.
1: Kong, good morning. Kasi mo, manada nga pagpamati, Kong. Guys, join ka mo sa ano ni Kong sa iyang, ano ganit, para raffle?
0: Oo, para raffle.
1: Para raffle ni Kong. I-follow and like nyo lang iyang page, attorney din no Yulo. Check nyo lang na kay Skerak lang na ang iyang raffle.
0: Mechanics.
1: Join lang ka mo.
0: 19 mo lang mong last mo.
1: Yes. Do mention lang yata. 5 ka ano.
0: Sa Tuesday pa.
1: Oo. 18 subong eh. Good morning kagaway. The Rodel Cordano. Pa shout out kay Ray May Cordano. Good morning. Bulaklak para sa'yo. Yan o yun naman yung cellphone. Yung experimentuhan yun naman.
0: Always asaya.
1: Ma'am Juliet Vargas, good morning. Yan o yun naman ni Huna. Una, Android recovery. Na factory data
0: reset. Reset naman eh.
1: Good Lord, law na lang ni Sega reset. Abin, kabuhi mo naman nang i-reset.
0: Ano na siya, hindi na naman reset.
1: Hindi to, man. Tsak tong kabuhi mo naman i-reset.
0: Hindi naman reset gani.
1: Nga ha, i-reset. Nasaksakan yung USB na. Ang inatawag niyo, plus wala ka pang sunog. Ano na gani na? Ang ano na gani? Ang...
0: Hello. Hindi naman reset kaya miskla na sa scramble daan. Ah.
1: Malaki scramble, di si Minto.
0: Totoo. Kapang tayo mo na siya.
1: Landscape of Barada Tingson. Shoutout family Vara, bangan for Barada Tingson. Dalmasyo, Casimero, Papa Tanilio, Mama Hilin, magulang ko. Melio, Majeli, Maliza, Catherine, Kasha, Christine Joy, Kasha, Pabarada. Christian, Fabrado, Borneo, Grilly, and Janil, Leamil, Mama, Ipin, Papa Willing, Marlene, Janice, Landscape of

0: Hindi ko yan,
1: may isa kilala tayo.
0: Ah, okay. Morning, sino ba? Nga pa family report agda. It's a grupo ko nga. Grupo ko di. Nga pabati gid sa mga pakaisa ko ng mga friends ko. Bebs, Camion, Harling Cuevas, kay Rose, kay Bando. Good morning, senior watcher from Sitio Magana. Good morning! Magpadagdag ng puwet kay Belo. And now playing Buksan Mo by Willie Revillame. And of course, good morning man sa may Sabino Funeral Services. When it comes sa funeral services, guys, Sabino, guys. Naka-sale sila sa bang, guys. Visit lang ang Sabino Funeral Services. And of course, kay John, shoutout kay Elmer, kakay Tuling, no? Pa-shoutout gali pang kay Papa John Manoy and to all my effy friends, hello. And of course, sa may Gons Barbershop, da, good morning. Ngunit malaki din ang problema dahil hanggang ngayon sa'yo'y umaasa. Lagi na lang ako nag- And of course, sa may Dragon Fruit Coffee Mix. Ngunit ibang lagi mong ka- Recommend ko kasi yung Extreme.
2: Mamapanganapon.
0: Sa mamang, pwede man na.
2: Oh, pwede eh. Ang higay sa available at on Hard Max time sa mga JBX Pharmacy Kag sa may Dre sa may Pharmacia Kamin Sita. Okay guys, sabay lang ka mo. Kung gusto nyo magputi, araman natin nga
0: Skin Glow
2: Casing Glow with Dragon Fruit Extract. Yan natin nga Dr. Fungi, ito ang number one anti-fungal medicated.
0: Yes. So, try to visit guys sa din ganyan sa Pharmacia.
2: Sa Pharmacia Kamin Sita kag sa may JBX Pharmacy.
0: JBX, yes.
2: Kasi meron na kuno sa may Floretti.
0: Meron sa Floretti. And Chris Landscape of Red Atingson, shoutout pang sa Sityo Kalusong Barangay Kansalongon, Family Navarra. Bangan pa Burad Atingson, Dalmasyo, kag Casimero.
2: Okay, sa number one, Cashing Cash Out, BM Bells Payment
0: yes,
2: Services.
0: Yes, BM Bells Payment Services. May pwede ka manda ka Cashing Cash Out, all remittance. All, ano, like mga GCash, Paymaya, tsaka to ganyan remittance gani.
2: Ito kay, gwapo mag-sideyo, aka Nung May May.
0: Nung May May, good morning sa imo. Madam, magiging nga salamat again and again. Thank you so much for your help. And for your assistance, assistance. And of course, shout out mga kayo ng My Barbaruno na.
2: Yes, Napatagan. Yes. Mountain View
0: Resort.
2: Resort. Shout out sa inyo, guys.
0: Yes. And of course, kay Zeus. Zeus related happy, happy birthday from okay, your from your mga tito. Ako mga tito. And of course, good morning man sa Medu Exam Incorporated. Ay, nag-visit ko sininga mga simana sa do exam, nag-check ko sa aircon and ba, kumada mo ka to pilihan pa JM, may mga motorcycles and everything. Kanto lang sa may do exam incorporated. Yeah, visit niya ang store guys.
2: May available sila guys, washing machine nga may stress,
0: yes.
2: Aircon nga may lain buot, kag-electric fan.
0: Nga may.
2: Wala na lang.
0: Kaya kami sa dapat kinakantuan, ginamong kay para bala makita man bala kung ano mga kinahanglan.
2: Yes.
0: Mas wala sa palangga mo, kantuan mo dapat para makita mo nung sitwasyon. Diba? Dapat ginapulian, ginamong gina-check mo ang mga tao mo.
2: Pagtasanda yun.
0: Gina-check mo kung ang ilatiil bala galakat pa. Guys, 0921-284-8590 sa line 1 and sa line 2, 0995-229-280. And of course, pasalamatan naman na ato ng mga PNP, ato mga kapulisan, BJMP, ato ng mga TMU, Tanods, and everything nga aragid nga nag-assist during sang fiesta. Thank you mga moms, sa ibang nga wala na mention, thank you gid sa inyo for keeping us safe during sang fiesta.
2: Congrats diba? Man kay Bombet.
0: Oh,
2: ano nila kanila eh?
0: Ang Linay sang Santo Rosario.
2: Oh.
0: Congrats Mambit ng siya ng handler sang Linay sang Santo Rosario. Congratulations. I like that no. Namin ang other time sang dress. Ah, sang sorry, sang
2: costume.
0: Sang costume. Eh pag abre may mga 'di ba may mga dove na galupad-lupad. Kapag abre si Mama Mary ang sa likod. Like ako surprise ko lang. Check wala sa yung Facebook. Anami, katama. Check mo later. And of course, shout out man sa mga teachers. And congratulations, 2026 graduate.

0: sa Drugs and My VCC kay graduation niya na subong. Congratulations, guys.
1: Subong na?
0: Yeah, May 18.
1: No, Lapo, congratulations yung mga Lapo.
0: Ah, mag-graduate na si Lapo, gala? Lapo, congratulations. Double congratulations.
1: Oo, leader kami, ha.
0: Ano man yun, hindi ba? Congratulations sa mga nag-graduate sini. Your hard work pays off, guys. Bata, yun lang ta sa mga nag-graduate na sa senior high school. High school. Kama high school na among senior high school. Bata, yun kita, guys. Alam mo bang walang kasing saya? Bata, yun kita sa ato nandom. Walang bayad, mangarap. Kabate ko na sa unang kanta. Mangarap ka, abutin lahat ng gusto. Kabate ka na kanta?
1: Magulang.
0: Kahit na mahirap, kakayanin mo. Namin ko na kantara ng visitor tayo. Hello mga bang leader, guys. We have a visitor from Paglao.
1: Hindi pa.
0: Hindi pa sure.
1: Oo.
0: Hindi pa sure kali, guys. Pero ano lang. Tune in lang.
1: Oo, tune in lang. Watch out na kamo, guys.
0: And of course, kamusta sa mga amon nga radio dira sa inyo. Clear kami, eh, ha?
1: Ayan, so guys, abangan nyo ang papromo ni May Barbaruno and Radio Jack.
0: Yes, mga papromo sa Radio Jack ano ng May Barbaruno. Abang lang mo, guys, kami mga drop pa may cookies, ha? Hindi mapaktan. Manay mo karoon, madrop kami.
1: Malay mo.
0: Malay mo.
1: Alright!
0: Time check, it is now 11:35. 34 sa'yo mo. Sa'ko niya 35. Ayun, guys, good morning, Manda. So may, again, sa may Sabino Funeral Services. Sabino, guys, when it comes sa funeral services, Sabino, kid, guys. And of course, good morning man kay Attorney Imelda Herengay. Attorney, good morning, kid, sa imo. Kamusta ka?
1: Morning, sa Attorney.
0: Si Attorney, but kung magani, wala siya kakadto kay BC man siya.
1: Pero naglabayan ko dahil sa hapon.
0: Sa hapon.
1: Napuli ko.
0: Sleep, tulog na ko.
1: Mga 4.
0: At tulog ko. Nakabugta ko, mga 6 na. Kaya nalapyo.
1: Kaya yung traffic by, hindi ko kalusot. Ang only route, nagidya po agito sa
0: kaya diba may duty ko sa 14? Tiwain ako tulog. Hasta na magugto. Ngayon bawi, ikaw tulog pagkahapon. Tapos pulaw naman ko tayo. Yeah. Okay lang ang signal. Very, very clear gito. Ang balita, Jininta, ni Tajudy. Thank you so much, Tajudy, sa pag-tune in always. Thank you, good. Madam, good nga salam.
1: Sige, guys, balik kami, guys, ha?
0: Bring your turbo kung good morning. Precious Renaliza Miranda. Guys, we'll be right back. Time check is now 11:36. Dili lang sa 98.5
1: Radio Jan.
0: Wapo tayo, palok pa.

0: kapag oras na ng biruan at tawanan.
1: Bahala ka sa buhay mo.
0: Sila na ang laging number one.
2: Yan ang gusto kong marinig sa'yo.
0: Si Papa Chubbs.
3: Kinakailangan sumama kayo sa akin.
0: Dito lamang sa Radio John 98.5. Gwapo taya, palupa.
4: It's a bubblegum dance. Kinig na kay Papa JM.
0: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
5: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Radio John. Joke time. Jane, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh.
1: Ah, ano yun?
0: Sobrang ganda tingnan.
1: Ako?
0: Hindi, yung mga ibon. Masyado assuming to.
1: Nya.
2: Kapag oras na ng biruan at tawanan, sila na ang laging number one. It's Papa JM. Dito lamang sa inyong paboritong show sa Radio John. Ihanda nyo na ang inyong makulit na tawa.
3: Sige na, seryoso na.
2: Dahil nandito na ang inyong makulit na papa.
3: Nakamaong ka, nakagoma ka, para kakit bahay.
2: Si Papa Chubbs.
4: Bigyan mo ko ng magandang pasakan.
2: Dito lamang sa Radio John 98.5.

0: Okay guys, 8.5 radio dyan.
1: Makanta po ko gani.
0: Sorry.
2: Susundan ko siya dahil ang puso ko ay nabiha. Alam mo bang minamahal ko siya?
1: Wala, never mind. Tan chickens now,
0: 12.07. Kahit ako'y namumukhang tanga. Kapanglan ko yung mga tricycle drivers nila, ang nagkapamati.
1: Yes, good morning, guys. And of course, ginagreat mandigali.
2: Iba, nababaliw na akong talaga.
1: Tami ako, no po di sa office si Joel Yulo Cabello. Happy birthday from Swabi na bagay. Kag shoutout head na mon Sir Ray Zacarias. Hi, Miss Swabi na bagay. Thank you, kid.
0: Shoutout head. Happy
1: birthday. Kusuhalin kay Sir Mandal G. Joffel.
0: Again, happy birthday.
1: Happy birthday.
2: Ubra upang maakit siya. Palagay kaya ako ng tato.
1: 0921-284-8590 sa line 1 and sa line 2, 0995-229-280. Again, swabi na bagan kag sa head namon si Ray Zacarias Jaime kag si Kagawa Joffel Mandal. Salamat to. And of course, good morning, Madam Samaya. Do Exam Incorporated. When it comes to appliances and motorcycles, Do Exam Incorporated, guys. And of course, sa may extra income. Sa may Sabino Funeral Services. When it comes to funeral services, guys, Sabino Funeral Services. And of course, mga palupad boys, kay Toy Miranda, Melvin Estokia, Michael Estokia, Bao Silario, Katong Aldea, Melvin Salvacion, Muslim Tilad, Jericho Rosal, Simon Tambungan, Uldos Gonzaga. Thank you, Radio John. More power. Happy Fiesta, Binalbagan. Sa Fiesta, panigro na pa sa nila.
0: Wala namin din available.
1: Hindi kami available sa Fiesta.
0: Wala
1: namin siya
0: belated. Wala namin siya na siya.
1: Yes, at least ka pa matitos na subong. And of course, I'm a dragon fruit coffee mix, guys. Herbal.
0: Herbal.
1: Why not coffee mix? Mga sample tamon ginadi man?
0: Wala na. Siguro, naimos. Isa sa mga estudyante, ito ang nag-review kaga gusto magbawi sa ilang pagtulog.
1: Pwede na kurasa ako
0: na. Alam, may mga anxiety, may mga arthritis, mga tito and tita na to, mga diabetic, kaga... Ano nga tawag na? Nagpako na lang kayo.
1: Ano tawag na siya? Okay.
0: Patita na ito ang mga diabetic, ang mga acidic. Kung kapakita
1: sakit
0: mo
1: na.
0: Sa alternative nga kape, aran na guys ito ang Dragon Fruit Hill Bar Coffee Mix. Again, available sa mga JBX Pharmacy kag sa may Pharmacia Carmencita. So, ano po kita natin guys sa kag ito na kauna.
1: Natuyo si Aki. Ano? Agay, kapanguring timong!
0: At least huwag tao ka. Ayun na siya, tatama guys, ang people ng BM Bills Payment Services. Ngayon, kumakita ka mo sa pinakaparato, kakash yung cash out sa Binalbagan, aral lang guys sa may Venmo Dalogdug Building, ang BM Bills Payment Services. Napakash in mo na, Maya, or kung gusto mag-withdraw sa inyong mga bangko kay offline. Ang mga ATM machine, kagto na mo guys. And the shoutout mo na po sa Aterno Bus Systems and Technology Incorporated.
1: Yes, Incorporated.
0: Yes, when it comes sa mga laptop and CCTVs, dak na mo guys kagto sa pinakamasaliga naton ang Terra Nova. Again, available sa SKT Building, Rizal Street, Bacolod City, ang ilang mga product. And pwede ka matawag sa 4357227 at sa 0943-131-6807.
1: Wala, samlang katulok. Samlang bala katulok. Kasi mo, agatulok. Man ko sa ako kagalingon. Dako, naging yung pinagbagos na doon na tsura. Oh,
0: tambok kita, no?
1: Dugay nga ka, dugay ka, gwapo. Nangitay nga doon.
0: Dugay nga, dugay ka, bilog. Nangitay nga.
1: Dugay nga, dugay ka, tigulang. Nangitay nga doon. Ano?
0: Kaon lang.
1: Ano gani ang balsa? Ano, never mind. Guys, time checking out 12:12 na.
0: We'll be right back.
1: Ang aircon available sa Shopee. Yo!
2: Alam mo bang minamahal
0: ko siya. Guys, kasi may pareto, kumunta ng aircon. Kung nabaligya, message siya na si Adrian Minitik Kayoso.
1: Pangita ko aircon kasi ito hindi nagigagawang tang init. Worth, tiyan na ganang init. O may init ng aking ulo.
0: Tamil kayo, gal mo kaya, bisya kwarto, ay masulog. Masa ano ko natin yung tambay.
1: Apo.
2: Kahit mayroong iba.
1: Ano no?
0: Anong
1: aircon ka?
0: Anong
1: aircon ka dito, Domi? Guys, we'll be right back. We're only here, 98.5. Radio Jam. Guwapo tiya.
0: Palok pa, guys.

0: naman.
1: Net 8.5, Radio John. Guwapo-guwapo tayo, guys. And of course, are naton visitors. Susundan ko siya. At nga beautiful visitors with her friends. Kag mga kaupod niya, disumong. Minamahal ko siya. Good morning, ma'am. Kaupod na ton, guys. Ang Lin ay isang paglaong. Ma'am, good morning sa imo. Kamusta ikaw, ma'am? Ito, gitag lang na yung saga mic, ma'am. Okay, sige, ma'am. Humbal, ma'am. So, kamusta ka, ma'am?
2: Okay lang.
1: Okay lang. Kamusta ang... Ano ang feeling na nagdaog sa... Ikaw ang winner. Kaya ikaw ang nangin Lin ay isang paglaong.
2: Well, actually, unexpected. Di siya katama kay... I was there to present our purok lang mantan eh. Pero okay lang.
1: Nangin ano, ang outcome. Is aming mga times nga unexpected. Magito, mas nami, maginang unexpected. Yeah. Expect the unexpected. So, may mga question ng ogro si

0: hindi man ni Kromo abud like it. Ah. Yung hapos-hapos ni gawa. Abi, kay ikaw mamang nagdaog bilang lin ay isang paglaom. Anong imo ma-advise sa imo mga kapwa pamatanon?
1: Ang ako ma-advise, and per me ko ginahambal, be humble lang gid kay hindi to mga ganong competition ang aton nga ginahimo kay ang life is not a competition. So, wala na ma-advise ko, be humble always.
0: Yes, correct. No matter ang outcome sa kabuhi, mangin humble ang git kita ya always. And of course, one last question. If you're given a chance nga mag-advocate, anong imo i-advocate bilang isa ka pamatanon?
1: Wow, ginsabat ko na na.
0: Ayaw mo sige po, nang bilang being question. Humble.
1: Okay. You know, so may ano.
0: Addicto sa paglaom. Yeah. Sige, sige, sige ma'am. Go. Eh, gusto ko mabatihan kayo. Wala ko to that time. Para mabatihan sa aton ng mga listeners. Sige ma'am, go ma'am.
1: Siguro, youth empowerment. Tungod kay sa subong, wala yung ginapamatian ang mga tingog sa mga kabataan. So, mas mayong tagaanda sila pala chance to speak man. So, muna, advocacy.
0: Youth empowerment game. And correct ina ma'am kay nowadays, subo ang mga pamatanon. So, wala na gid mayo ginapamatian. Yeah. Especially gid subong. And siguro feel ko dara agid nagdaog sa imo sa bat nga mo na sa youth empowerment. Eh syempre kapwa youth man titi tanan kay ako. Wala pa man ko nangin wala pa man gid ko nangin adob. Youth pa man gid. And of course ma'am, ano mahambal mo sa radio diyan kay Eric kadi subong kaging invite kang naging guest kadi subong sa aton bisan in a short time lang gid.
1: I am so happy. Thank you so much Radio John. And kay Dana, syempre ato siya sang paglinay.
0: Supportive gid ang yeah. Best friend. Ano ma'am, paano sa owners ng radio diyan ma'am?
1: Thank you so much sir sa pag-sponsor of course.
0: Kasi si ma'am ni guys ang Linay. Sino gani mga lanta ma'am?
1: Miles.
0: Si Miles. Si ma'am Miles is ang ano gani na tawag? Ano gani sa radio dyan? Gani lipat ko dan ang sponsor bla. Ang sponsor sa radio dyan ini siya during her competition dira sa barangay paglaof. Kaya kamusta mga experience mo during sa mga question and answer and anong feeling?
1: Hindi ko to that time. Actually, hindi ko to. I'm not feeling well backstage. Ginahilot-hilot lang ko to. And I almost give up man. Grabe, hindi ko na to kaya. Kay paos ko to that time. Tapos, nang gina-asthma ko. Mm. Tapos, nang sang nalawag ko sa top 3, nag-ano pa ko nga hindi lang ko tani, bala madali.
0: Doon gusto, doon mga baka pang hindi lang anay.
1: Kaya okay na ko tani, nga ma-represent lang bala. Wala na ko yung expect nga ano. Kay
0: ikaw
1: okay,
0: mga linay.
1: Kay, amo na, doon na ano ko, kay that time, doon, give up, nagid ko to yakag, please, nagid ko to nga tani, hindi na lang ko madala sa top 3 para makapauway na lang ko dayon. Kay, inigid ko ya okay, ginahilot na lang gid ko to ya backstage.
0: Tigaling, ikaw gid ang nanginlin ay because you are humble as you've said earlier. Diba bisa nanginlin ay kaya ang humbleness ya ragya pon si mo. Tubo sa bugara bla sa aton heart. Ang bilang isa ka syempre mga pamatanon subong. And amo lang mama ko mga question. Thank you gid sa pag-guest and
1: so
0: sa pag-upo din sa radio dyan. Maybe later after this live we ma-picture kita together sa aton nga station manager. Thank you so much. Sino gani siya ni mo handler ha? Siya. Hindi no. Sino?
1: Kasan ko ni.
0: Ah okay, pero siya lang ang gamit kasi mo hindi.
1: Or, ako lang sa for now as sa subong ako na.
0: Hindi isang during gid sang linay mo
1: dito. Ako ni handler si RJ Villanueva. Ah, okay, shout out okay. Ma.
0: Shout out sa handler ni Mama. And are yung mga amigo. Hindi, pakaisa?
1: Pakaisa.
0: Ah, okay. Mga pakaisa, umulitanahan. And of course, guys, thank you, kid. Again, si Mama Yos, ang linay sang paglao. Anong bamhamba mo sa mga listeners natin, ma'am?
1: Lantaw lang kamo, that charis.
0: Continue to listen and ano ganit, continue to be humble.
1: Thank you for watching.
0: Yes. Thank you, everyone. We'll be right back. Together again sa aton nga linay. Only here 90.5 Radio John Guapo Taya Palopa.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Control Kapi o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa nag-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dunn.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Tapos puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng makabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Wapo taya! Palukpa!
2: Time check. It is now 1 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
3: Your mind tells you what to do, but your heart tells you what to listen.
4: No use pretending things can still.
5: Lately, all my thoughts have gone to you.
3: Fall in love on the afternoon love songs. One o'clock to 3 p.m. Only here on 98.5.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas.
3: O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome o kumusta? Mga suking tigpaminaw, no? Welcome na po sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. This is your health companion program nga maghatag og useful tips aron magpalig-on ang ato ang immune system ug overall wellness. Of course, kini nga programa gisuportahan o gipaluyuhan sa atong mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang atong pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams capsule. So karong adlawa, akong ihatag higayon kang Doc Alan Autida.
5: Okay, so mayong adlaw mga socket paminaw, mayong adlaw usab ka Dragon Mail, mayong adlaw usab sa mga listeners sa atong kanunay nga sunod sa ato ang programa. Mang adlaw nanay tatay, halo nagplastada mo, asa mo namo karon sa inyo na matangan. Hala, subebe yung sundang ato ang programa, ang pagpakabana sa mga pilaw sa nga madungog ninyo sa nagkadayan ninyong mga soking sibihanan. Anay galang, pinaka-importante ang pagpakabana sa mga panglawas sa atong hatagag pagtagad mga soking tigpaminaw. Arong kitantanan makabaton sa mga kinin sa inyong obos, igalag alawag alagad sa kanginan o ba ninyo nga sa kanunay naka Hard Max Stream. Ha? Mao na higalang pinaka-inindot kayo nga klases kapi. Ang lamian atong kapi nga mo ay makahatag ka na itong lugang kusog kabas ko kalikon sa paglabing-labing ni nanay, ni ati o ni kuya. Ni nanay o ni tatay, ha? Mga soken take paminaw. Ha? Kung naapamaway energy, mas maayo higala kung madugangan ninyo sa ato ang dugang energy nga mao ang ato ang Hard Max Stream. Ha? Mao na higala, importante kayo nga ma-applicar po nato ang ato ang vitamin C. Ang ato usang mga vitamin C mga soken take paminaw with ascorbic acid, no, mga sintomas kung kulang ka sa vitamin C mga soken tigpaminaw, usa nga ato usab nga mamatikdang atong gums, no, pyorya, mga totiki ka, di ba, skin hemorrhoids, anemia, lack of collagen mga soken tigpaminaw, capillaries weak na mo nay kaluyahon nato, ha, agoloya mangani walay condition mga soken tigpaminaw, sa mga infection mga toxic sa panang uban diha na infection man ka sa drugs, no, di ba, nagainom ka mga drugs sa synthetic drugs og mga environment poisoning mga higala og daghan nga mga symptoms, no, nga pag ikaw nakulangan sa vitamin C, ay magkalimot higala, ha, pag ma-apply nato ng vitamin C mga soken tigpaminaw, mo active usab ang atong nagkadaing mga classes organs og usab ang atong usab nga mga minerals, no, like calcium, magnesium are needed mga soken tigpaminaw for vitamin C. Ingon na ni ana, so fruits and vegetables ang pinakadaghan kaayo nga ato ang makuhaan og vitamins, no, like vitamin C, kaso mukaon pa taog daghan pud mga soken tigpaminaw Dragon Mail. Kani adto ng unang panahon ka Dragon Mail, maayo pa na, pero apan sa atong kapanahonan karon, sa pagkakaroon mga soken tigpaminaw do na ready to drink na ato ang ma-intake, no, sama sa panaglitan kong ikaw nakulangan man sa vitamin C, ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang ato usab nga Dragon Fruit Gold o ang ato usab nga Alkasi mga soken tigpaminaw nga 700 milligram. Naghambin ka ni higala o alkaline, the mother of vitamin C mga soken tigpaminaw. Ay, magkalimot pag-take niya na. No? Ang tryo nga mga powerful klase sa maong kapsula higala, ani ana sa inyong lugar, no, di ba? Ni ana sa inyong dapit, no, sa nagkadaang butika, pharmacia, nga mapalit ninyo na higala ang ato ang mga produkto. Ay mo kalimot niya na sa nagkadaang butika, labi niyan sa branches nato sa may Saint Teresa Pharmacy, Dumaguete, ana kompleto nga mga produkto mga soken tigpaminaw. Di asab sa may Tanay City, Manhuyod, naa diha mga soken tigpaminaw. Ay mo kalimot sa nagkadaang butika, pharmacia. Basta ingon ko ang atong produkto, sigurado, garantisado, epektibo o barato pa nga mapalit inyo sa nagkadaang butika at pharmacia diha dool sa inyong mga lugar. Ako itunol ang higayon kay Kadragon Mail, Kadragon Mail.
4: Yes, mga suking tigpaminaw, sa kadaghan natog trabaho karon, kinahanglan natog natural nga tabang para magpabiling kusgan o himsog. Ang Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams kay made from real dragon fruit extract, full of antioxidants and nutrients para sa imong kalawasan. Busa, kung gusto ka og refreshing nga paagi para magpabiling healthy, try Dragon Fruit Herbal Capsule og Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams kay kini lami, natural ug puno sa vitamins. Pilia ang natural pilia ang Dragon Fruit Herbal Capsule na mapalit na Visayas ug Mindanao.
3: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
1: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas?
6: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
7: Si Fernandez, nagbuyo ko sa hangi, Dolido City. Ang akong sakit, ubo, hubak. Nagkainom na ko sa kape nga Dragon Fruit o Capsule Dragon Fruit. Kaluwi sa Ginoo, wala na ko hubaka. Wala na ko hubaka. Akong edad, 22 akong edad. Kamong mga kaubanan ako, mga senior citizen, palit mo, inom mo sa Dragon Fruit, inyong mga kalawasan o sa iyong mga sakit-sakit o aron malugwayan pang atong kinabuhi, kitang mga senior citizen.
8: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
9: Gapo taya!
2: Gwapo taya!
10: Kung sila laway, gwapo taya! 98.5 Radio John taya! Palukpa!

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and

0: nationwide.
1: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Servisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa paayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga suking tigpamanaw, kumusta ug welcome na pod sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ang programa na mag-atiman sa ato ang panglawas. So mag-uban-uban na pod kita karong takna aron mahibal-an nato kung unsaon pagbaton ug ligon nga lawas ug limpyo nga panghunahuna. Of course, uban sa kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga epektibong produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, and of course, ang ato ang pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Yes, Doc Alan.
4: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga soken tikpam na. Welcome sa kamo sa ato ang programa ang pagpakabana sa mga panglawas. So, bani kami niya naka-Dragon Mail sa pipila ka mga minutos. Kini na sa bigala, ikso na tong ikso-on sa kahanginan. Yung ubos ng galag-alagad sa kahanginan mga soken tikpam na. Nga kanun, sa kanunay naka hard max stream. Mone siya nga to ang lami ang kape. Wala gila yung katumbas mga sokin tigpaminaw. Mas naka hard max, mas sarap mga sokin tigpaminaw. To all kinds of ginseng. Ay mo kalimot higala na nga klasis kape. Kaya kinisya mo munuhatag ka dato. Dugang kusog ka basko kaligon sa ato ang performance ni Mrs. mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot higala ha. Atong hisgutan mga sokin tigpaminaw ka Dragon Mill. Mayang adlaw diha. Mayang adlaw usap sa mga sokin atong nagasunod sa atong programa. Sana kadayang mga sokin sibihanan. Labi na ginilang nanay tatay palo nagplastada. Ah, katong nagasubaybay kanunay sa ato ang programa ka Dragon Mill. Now at hisgutan mga sokin tigpaminaw ang vitamin E. E is an apple. Ah, mauni siya higala ang pinaka-importante ng atong ma-apply sa atong kagalingon. Ay mo kumpiyansa nga mga sokin atong tigpaminaw. Ahuwag na ko nga basinon niya o nakulangan ta sa maong vitamina, sigurado mga suking tigpaminaw o siguruha ninyo nga para dili ta magkaroon ani nga maong mga sakit na sama sa panalitan man mga suking tigpaminaw, hair loss, no, pagsakit kanunay sa atong ulo, pagdakuon niya sa ato ang liver and spleen, anemia mga suking tigpaminaw o magkaroon ba ng stiffness and joint pain mga higala. So herbal supplement ang katapat ni ana mga suking tigpaminaw o suking mga pinalanggan ako mga sokin tigpaminaw. Ka Dragon Mill. O nagilain nga klase sa ato ang kapsula. Ang kapsula mga sokin tigpaminaw. Ang tulo ka klase nga mga herbal like Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Herbal Capsule nga 650. Aung ang ato usab nga alkasi nga 700 milligram. Kanisya nga tulo ka klase nga herbal, tulo ka klase kapsula. Sigurado mga sokin tigpaminaw sulod sa pito ka adlaw. Buntag og hapon mo take ani higala ha. Kini nga mao nga klase sa kapsula. Ay mo kalimot ini higala mga sokin tigpaminaw basta mga sintomas gani no kung nakulangan ta sa vitamin A is an apple. Pag ikaw nakulangan sa vitamin A, irritable jud mga sokin tigpaminaw or over fatigue. Pagpanakit usab sa atong ulo o pagpanakit usab sa atong mga joints o ang mga kabukugan ilakip na usab sa ang mata. Kung mahina man ang supply sa vitamin A mga sokin tigpaminaw, kana gyud ang ato ang mamatikdan no. Labi gani gud sa source of vitamins mga sokin tigpaminaw, mahilig ta sa orange, fruits and vegetable, mas maayo. Especially kung mahilig ta sa carrots or kalabasa mga sokin tigpaminaw or tomato, mas nindot no, kalabasa juice para sa mata. Ang dragon fruit juice mga sokin tigpaminaw, lalo na pag dry skin tayo no, di ba? Importante na mga sokin tigpaminaw atong hatagag pagtagad kung ma-apply na to ang insaktong suplemento. Insakto nga vitamins and minerals. Ay magkabalaka mga sokin tigpaminaw nga to ang produkto Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 og ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 milligram og ang ato usab nga alkasi naghambin og alkaline ha. Mao na higala suno sa mga eksperto ha, sa mga pagtuon approve kini sulay sa pag-inom pagtumar sa mga suplemento nga angay natong tumaron no, sigurado garantisado epektibo og abot kaya ang halagang mapalitin nyo higala sa nagkadayang mga soking tindahan, soking butika, Visayas o Mindanao. Pwede mong mutik higala sa itong numero sa 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Kung gusto mong bisita usab sa ito ang klinika, libre nga konsultasyon every Monday. Sugod ta alas 9 hantod ta sa alas 3. libre na mga sokit yung katundoon lang dahil sa Maytanay City. Pwede mo bisita higala ha. Bisitahan ninyo ang sa libre nga konsulta at bang lamang ta sa PNB Front of Public Market. So, dagang salamat at mong itunol usap ang higayon kay ka-Dragon Meal.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, para sa natural nga protection ug kusog sa lawas, salig sa Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold, rich in nutrients, antioxidants ug 100% natural. Available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao. Stay healthy and live naturally.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Dragon Fruit Plus.
6: Jack Villegas tanay ako.
7: Okay,
6: so 71 dugay na ko ni gagamit mo tay may jan. Best thing to do. Palit jud wa ni kay mayo mo jud mo katabang jud sa kong ilad ingon on bisag bata-bata pa ka. Kung nang coffee yo mati. Bendeli ana ko nang hotdon.
5: Gipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Today's best music. 98.5 Radio Zone.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Bangkalan City, Duexam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duexam Incorporated, Yamaha Binalbagan. Duexam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
3: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana day ingredients ani no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa day ni sa rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Nani 8.5 Radio Done.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Animo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
1: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
2: May adlaw kagawad.
3: So may adlaw.
2: Isa gani atong pangalan na wad o nilaidad o tagadiin.
3: Ako taga Barangay Montoyo, Gapuyo sa Puro Dos. Ako kagawa din is Mantuyo. Ako gapong idaron na 75.
2: Ang sa ganitong imuhang ginatumar sa ato ang produkto o ginainom?
3: Dragon Fruit Plus.
2: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang ato ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ang sa imuhang namatikdan nga sa ding ikaw nakainom sa ato ang produkto?
3: Sukar nga gamit minana, ang among konsao na ibati, lugus mi katulog. Karon mayo na normal na among katulog, normal po ng among pagpangihi. Kamong wala pa kasulay gamit ang Dragon Food Plus, sulay mo gamit, karon maka tagamtaman na yung unsay kayuhan ng mga tambala.
2: Salamat kay Wag.
4: Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Listen to 98.5 today.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: 9817-4815-435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Happy birthday!
2: Uy! Thank you! Unsa man ni?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
2: Unsa day ni bibi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
1: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
2: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
2: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Today's
3: best music mix. 98.5 Radio Zone.
4: Rock, slow rock and reggae.

the quality of Binambangan. You're listening to 98.5 Radio John.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Gansol Kapi o Haplas. Sa kong nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
2: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Ito ang inyong official tambayan station.
1: Tumambay na!
0: 98.5 Radio John.
2: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas.
3: Alkaline na vitamin C
2: sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue, ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system.
3: Power Booster!
4: Power Booster!
2: Alkasi.
3: Alkasi.
2: Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
5: Mga pena ta!
6: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigo Subdivision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pud ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan ba na mga ingredients.
7: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
5: Mga pena ta!
2: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Alkasi! Ania na ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ugluya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa yun. Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Estrella, Tamparong, Niyaw, Limanggit, 76. Kada adlaw ko na ko dito na tumang. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. Ay, rama akong panglawas.
4: Ah, gamit po dahil ka ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
3: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
4: Panakit sa kalawasan. Kung sa may maikawahag sa mga kaiksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
3: Ganunay ko mo inom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
2: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
0: Nani 8.5 Radio Dance.

0: 98.5 Radio Dan.
1: This is the mix of DJ Manoy John Remix.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa pagihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Time check. It is now 7 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Why do we fall in love?
3: Di ko alam pero mahal ko siya.
4: Mabait siya, dun ako na-fall.
5: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
2: How do you feel the love?
3: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
4: Sweet siya sa akin, sobra.
6: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
7: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs. Playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa gihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: 98.5 Radio Jan.
1: Hi, I'm Vina Locan of USA. Diri ako nagapamati sa 98.5 Radio Jan. Kabalo ka mo kon nga ah. Wala mayo pasayod, kag puro music ang mabatian. Guwapo taya, palukpa.

0: kasi. Aniya na mga igala ang nasulayan o masaligan. Alkasi. Alkasi. Sa mga nag-antos sa mga nakalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma o anemia, tumar o alkasi. Alkasi.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
1: Power Booster.
0: Alkasi. Para always healthy, mag-alkasi.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Mapalit sa tanang mga butika.
1: Alkasi.
2: More music. Best variety. Greatest songs of today. Nowhere else you can find the right station that the usual radio can do for you. Here at 98.5 Radio John, we give you music. We remix music for you. And that we re-innovate radio for you. From the Negros Island. We are broadcasting live from the municipality of Binalbagan,
3: the home of Balbagan Festival.
2: This is 98.5 Radio John.
4: All around the world, we play the hits.
5: 98.5 Radio John.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
3: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
2: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan ha?
3: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, diba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Maybe I shouldn't have told you that.
5: Yeah.
6: Radio.
5: John.
7: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palupa!
1: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Inatbalikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang kinapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Gusto mo bang mapakinggan ang Radyo Jan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radyo Mobile App ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radyo Jan 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radyo Jan anytime, anywhere. Download na!
2: Not 8.5 Radyo Jan.

0: dito ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Tugtugin tumatap at nagpainda sa bawat madla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: We play all your favorites.
3: 98.5 Radio Joy.

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Turn it up! 98.5 Radio Done.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inlock, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatimok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada? Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Ito ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa. Tugtugin tumatak at nagpainda sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school. The old school. Ito ang Pinoy Bubblegum Dance. Bubblegum Dance. Right here on 98.5 Radio John.
1: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang Radio John gamit lang ang mobile data mo?
2: That's good.
1: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
3: Nani 8.5 Radio Done.

0: Makinig ka na sa Radio John
1: 98.5. This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!